0: Colin!
1: Et ti?
2: A ki moun sa akwe mwen la?
0: Mwen ki la we?
1: Eh, Makoum.
0: Kouman ou ye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
1: Eh, gouti la, mwen ti le.
0: Kouman ye an?
1: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
0: Seze, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki les la? Chabine Noé?
0: Oui, sa katavay kote Pitton Company. Ou konnet li bien? Eh bien, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loye ka mache, pa ka touche te? Tifi sa la, y katavay ko Pitton Company. Y bien pi yon ti boy ki non fè rosa. Et pi, loye sa fè savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale ka wete. Men la moun toujou wè.
0: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pa de ya. La wè ti boy la vini wè le apremidi. I pa jamè antwe an di dan. Se a son gwo wash door a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finèt, moun stil ka wè tout patou don.
1: Ki man yè, kou an di sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè vè se. Kon sa sa? Kou kon kon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a tuit Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Mommy,
3: I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
3: I going and play with the baby.
0: With the baby?
3: Yes.
0: Si mama, go home. No.
3: Mr. Colin.
0: Sa ki vise ti mwen. Anyway, si Colin,
5: ou kay ba. People only coming at mine.

0: Colin! Si Colin!
1: E ti?
2: A ki moun jara kwe mwen la?
0: Mwen ki la we?
1: E, Makoum.
0: Kouman ouye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen do, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop ta.
1: E, Gouzia, mwen eme ti le.
0: Kouman ni an?
1: Mwen ka bouy manje sa manje asou di fe.
0: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki res la? Chabin sa, Noya?
0: Oui, sa katavay ko de Pitan Company.
1: Uh-huh.
0: Ou konet li bien?
1: Uh-huh.
0: Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te?
1: Uh-huh.
0: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale karite.
0: E
1: la mo toujou wè.
0: La wè ven pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti boy la vini wè ilè apremidi. I pa jamè antwe an di dote. Se a son go wash door I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmen tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
1: Ki man yè, kwen ni sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè gresye. Kwen sa sa? Kwa kon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
0: Mwen do ou sa mwen ten pou dou la.
1: Mm-hmm.
0: Bon ay bete manje san di fe, paske bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
3: I going and play with the baby.
0: With the baby?
3: Yes.
0: Si, mama, go home. No.
3: Mr. Colin, Nagaya,
0: no. Sa ki visit yon? Anyway, si Colin,
5: mou kaibad. People only coming at mine.